0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome back to our program in this bottom 1 hour. Igniters, oras po sa ating new studio, alas 4:03 po ng hapon. So muli naman tayong makikinig sa isang programa ng mga na magbibigay sa atin ng kagalakan at inspirasyon sa ating paglalakbay, mga kaibigan, paglalakbay ng spiritual na pamumuhay, mga kaibigan, mga kapatid. So, shoutout pa rin sa ating mga soaking at tagapakinig dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na naka-tune in dito sa ating programa. Igagalak po namin ang iyong presensya at patuloy na pakikinig sa kanyang salita. So, dalangin po namin ang iyong pakikinig ay magbibigay kaluwalhatian sa inyong mga kaluluwa, mga kaibigan, no, lalong-lalo na sa ating kaligtasan, no. So dalangin po namin ang kanyang salita ay magko-conviction sa ating buhay, magre-reflect po sa ating buhay, no, habang tayo'y nakikinig sa kanyang mga salita. So nitong oras, muli nating mapakinggan ang tinig ng ating kapatid, no? Kapatid Randy ng Mandawi, Cebu, no? Igagalak po namin ang iyong devotion mo, Brother Randy, sa pag-share ng kanyang salita. So sana din ang nakikinig, no, ay ganun din ang kanyang purpose sa kanyang buhay, no, hindi lamang sa pakikinig at hindi lamang sa pakikinig ay dapat din na bigyan natin ng malaking importansya ito at conviction sa ating buhay. Ngayon muli nating pakinggan ang Bible class or Bible study ng ating kapatid Brother Randy from Mandawi, Cebu. Brother Randy, magandang hapon po. Kumusta po, bro? Kumusta, bro, Randy? So, now with you, Igniters, Brother Randy.
2: Hello to our fellow veteran all around the world. Our fellow Igniters, how are you, brothers and sisters in Christ? Hope you are in good health. Once again, this is your brother Randy Apyag. Continue to study the words of God. But before we proceed, allow me first to greet our brothers. Brother Thunderkirk, hello brother, have a good day to you. Sister Tisla, Sister Teel, Fritti Jean, Emilia Sales, and the wife of our very own anchorman, Brother Arcelia, Sister Glinda. Sorry. Our brother in Christ also, Brother Eli Arcelia. And also our brother in Christ and Mandawi Church, Brother Edwin Jimenez. Brother Francis Arcelia, sorry, Brother Yudis Dodol, Brother Allen Valencia, Sister Milet, the wife of Brother Dodol, Sister Geraldine Payawal, and also my loving wife. Yeah, supportive kayo sa ato ang mga gibuhat, Sister Lourdes. Brothers and sisters in Christ, nining adlawa, this day, we are about to study the book of life. According to Revelation 21 verse 27, let us read the facets. What nothing unclean shall enter it, nor anyone who practice abomination or falsehood, but only those who are written in the book of life. Matod pa ni Apostle John, mga kaigsuunan, nga walay makasulod nga mahugaw ni anang mga dapita, og bisan usa nga nagabuhat og mga makauulaw or mga malimbungon, but only those names are written in the book of life. Kato lamang mga ngalan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi. In this world, people want to be recognized. Tinood ano? Nga ang kasagaraan sa mga tao, ganahan yun sila. Nga ang ilang mga ngalan mailado, matrending ang ilang mga ngalan, or ganahan sila. Nga kanunay ang ilang mga ngalan hisgutan, mga kaigsunan. Labi na kung ikaw, usa ka athlete player, kunya maayo kang muduwa, maningkamot yung kagmayo, aron ang imong ngalan masulat sa sausa sa mga banggiitan ng mga atlet. So museums, so Hall of Fames, and other facilities are set up so as not to erase the memories of the great in this world. Maugani nga dunay ka ng gitawag nga mga museum, kay dito i-display ang mga imong mga nabuhat o ang imong mga unsa diha para di ka malimtan. Gani, naatay ka ng gitawag nga mga Hall of Fames. Nagandang mga Hall of Fames nga mga

0: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 5:07 po ng hapon. At muli naman tayong makikinig mga kaibigan sa programang Red Harvest with Brother Jerry. Shout out sa mga kapatiran dyan, Brother Jerry, sa Negros Occidental. So kumusta po kayong lahat? So dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan diyan na lahat-lahat. So okay, shout out sa aking asawa na nakikinig na ngayon sa programa natin dito sa Ignite Cebu. No? So, mayong hapon. No? So, shout out sa mga kapatid dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao na palaging nakatune in sa ating mga programa. So, hindi lang dito sa Pilipinas ang ating abot ang ating programa, but buong mundo po mga kaibigan. So, hindi po hadlang na hindi tayo makapag wala tayong oras na para sa paglaan ng Panginoon sa kanyang salita, no? So tune in lang, easy lang ang ating mga steps, no, sa pakikinig sa ating mga programa, no? I-click mo lang yung link diyan sa Ignite Radio Broadcast, no, through your Google Chrome, no? Now you can write it Ignite Radio Broadcast, no? Now playing Ignite Cebu Broadcasting live here on Ignite Radio. So now with you Igniters, the Let Harvest with none other our good friend Brother Jerry Igniters. Brother Jerry, magandang hapon.
2: Hello everyone and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Good morning po, good afternoon and good evening to all regardless wherever you are. Welcome po kayong lahat dito po sa aking program, so The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. Okay, so pasalamat po tayo muna sa ating Panginoon. Ang siyang nagbibigay sa atin po ng karagdagang buhay at tayo po ay patuloy po na gumagalaw dito sa mumundong ating ginagalawan. At binigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy na makapaglilingkod po sa kanya at magawa natin ang mga bagay na gawin natin sa ating buhay. So, salamat po sa lahat po ng mga tao na sumusubaybay o sumusuporta po sa programang ito, The Late Harvest. Ito po ay laking tulong po sa atin at sa buong mundo na mapalaganap natin ang magandang balita mula po kay Kristo sa pamagitan nito. At pasalamat po tayo sa mga panauhin na bumubuo ng station na ito, Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po sa ating kapatid, si Brother Kirk Punky, mula po sa Solid Church of Christ sa Colombia. At sa host natin dito, magandang hapon sa iyo, Brother Elizar Arcelia. So nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng malulusog na pangatawan at lakas upang magawa natin ang ating mga gawain sa ating buhay at lalo na po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Okay, so salamat din po sa mga lahat ng sumusubaybay, yung mga kapatid natin dyan sa Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na patuloy at walang sawang sumusuporta, sumusubaybay, nag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Na sa ganun, ang salita ng ating Panginoon ang siyang gabay sa ating pamumuhay hanggang wakas. So sabi po ng banal na kasulatan na hindi naman tayo mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita po ng ating Panginoon na siyang lumalabas po sa kanyang mga bibig. So meaning hindi lang po nangangailangan yung ating katawan ng pagkain na material, diba? Yung pagkain na physical, kasi po tayo ay hindi lamang po physical, tayo pa ay binubuo ng katawan, kaluluwa, physical at kaluluwa. diba? Na nangangailangan din ng pagkain. Kung ating physical nangangailangan ng pagkain, ng mga nutritious foods, so in the same way, so yung ating kaluluwa kailangan din po. No? Kasi po hindi tayo nabubuhay dun po sa physical, nabubuhay din tayo sa spiritual. So, ang kaibahan lang po, mahal kong kapatid kay Kristo, ang ating physical po ay temporary, no? But ang ating kaluluwa ang siyang nabubuhay na walang hanggan. At tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na yung ginagawa ng ating physical, ang mananagot lahat ay ang ating kaluluwa. Okay. So, dumako na po tayo ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa ating paksa, okay, na ating tatalakayin. Okay, ngayong hapon po. So, walang iba po itong ating tatalakayin ay isang napakalagang bagay na dapat nating mapag-aralan ngayong hapon. Lalo na po sa ating kapanahonan ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung paksa, ito po ay nagsasabing, sino ba yung tunay na Kristiyano? Kasi po kung ating titingnan, kung hindi natin pag-aralan yung banal na kasulatan, lahat ng mga tao umaangkin na sila po ay Kristiyano. Lahat ng mga religious group na nandito po sa mundo, di ba? Kinikilala din nila ang kanilang sarili, ang kanilang relihiyon na sila pa ay tunay na Kristiyano, di ba? So isipin po natin sa napakaraming mga relihiyon dito po sa mundo. Alam naman po natin na according to the Bible na yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay isa lamang po. Di ba? So ito po ay nagbibigay kalituhan doon sa tao na sa napakaraming mga iglesia, alin ba yung tama? Sino ba yung tunay na Kristiyano according to the Bible, di ba? So kaya nga atin ngayong pag-aralan at sundan po ninyo upang mapag-aralan natin, ito po ay kasagutan mula po mismo sa banal na kasulatan. So hindi tayo makikinig, hindi tayo maniniwala sa mga sabi-sabi lamang po na ako ang tunay na Kristiyano, sabi po doon sa iba. Kami din po ang tunay na Kristiyano. Kami po ang tunay na mga anak ng Diyos, no? So, alam naman po natin, mahal kong kapatid, na ang mundo po ay puno ng kalituhan. Malilito ka talaga. 'Di ba? Pag hindi mo mapag-aralan ang banal na kasulatan, kung ano po yung itinuturo at ano po ba ang ginawa ng isang tao para mapapatunayan na siya po ay tunay na Kristiyano, so malilito ka talaga. Kaya nga puntahan natin ang banal na kasulatan. Okay? So, sabi dito sa banal na kasulatan, basahin natin yung talata na dyan natin pinagkuhaan ng pundasyon ng ating pag-aaral. Sabi dito, dun po sa Juan chapter 8, let me repeat, John chapter 8 verse 31, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya doon sa mga naniniwala po sa kanya. Sabi niya, kung ating babasahin, so latag ko muna yung talata doon po sa chapter 8 at basahin natin yung 31. Ganito pong nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi ni Kristo mismo, ha, nung siya pa ay nandito sa lupa, nung siya ay nangangaral dito po sa lupa, ganito ang kanyang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo, batay po sa talatang ibinigay po natin. Sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. So, alagad means disciple, di ba? Followers of Jesus, and also what we call Christians, mga kong kapatid kay Kristo. Di ba? Yung sabi po ng ating Panginoong Hesus dito na alagad, so ito po ay nangangahulugan sa ibang salit-saling salita, sinabi dito na mga followers, no, di ba? Mga anak ng Diyos o mga followers, o masasabi na natin sa

0: nagsasabi na importante daw ang iglesia. Yes. At mayroon din nagsasabi na hindi naman importante yung iglesia kasi wala naman daw relasyon doon po sa kaligtasan. May mga nagtuturo ng ganon. But ang ating bigyang pansin, yung mga tao na nagsasabi na importante daw ang iglesia. Diba? Importante daw ang iglesia, pero hindi naman sila gumagawa sa mga gawain doon po sa iglesia. Yun po ang kaibahan, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? At ate pong pag-aralan. No? At may mga tao din na nagsasabi na inuuna nila ang Diyos. O prioridad nila ang Diyos. Pero hindi naman sila nagsamba. Hindi naman sila umaatin ng mga D-group. Hindi naman sila umaatin ng mga Bible studies. Mga activities po ng church upang ikalalago, 'di ba? Doon sa buhay nating Kristiyano. Hindi mo naman sila makita. Pero sabi nila mga kapatid na prioridad nila daw ang Diyos, no? At mayroong mga miyembro ng iglesia ito, ha? Tingnan po natin, ha. Ito po 'yung miyembro mismo ng iglesia. Iglesia ng Diyos, 'di ba? Na gusto nila na mayroong kaalaman doon po sa salita ng ating Panginoong Hesus, pero hindi, wala naman silang panahong magbasa. Wala naman silang panahong magbasa doon po sa salita ng Diyos. Diba? Kasi kung makikita natin ang tao dito po sa mundo, lalo na, hindi lang po yung mga tao doon sa labas. Diba? Lalo na mga tao doon sa loob ng iglesia. Diba? Masasaksihan mo na mas mayroon silang panahon sa cellphone, ginugoogle nila yung kanilang panahon doon po sa cellphone kaysa pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Yun ang diferensya, mahal kong kapatid kay Kristo. May mga taong ganun. At mga membro mismo ng iglesia ng Diyos. Di ba? Na sabi nila, gusto kong malaman kung anong buhay ng ating Panginoon. Di ba? Gusto kong malaman ang Diyos. Gusto ko makilala ang Diyos. Gusto nila, pero wala naman silang panahon para gawin yun. Upang magkaroon sila ng kaalaman mula po sa ating Panginoong Hesukristo, di ba? So this afternoon, mahal kong kapatid kay Kristo, so ilagay natin, no, isintro natin yung ating sarili, di ba? Doon po sa isang katanungan, tunay ba akong Kristiyano? Tanungin natin yung ating sarili. Tanungin mismo natin yung ating sarili kung tunay ka ba na Kristiyano? Hindi ibig sabihin na ikaw ay membro ng Church of Christ, tunay ka na Kristiyano. Di ba? Kasi po napakaraming picky na Kristiyan. Di ba? Yun ang ating dapat mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi sapat na ikaw po ay nasa iglesia, o baka ikaw ay nasa iglesia, pero hindi naman ikaw totoo na membro ng iglesia, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, tingnan po natin, no? Sa unang punto na dapat nating pag-aralan, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi dito, may mga tao dito sa Biblia, no, sa banal na kasulatan, na nagsasabi pero hindi gumagawa. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Pag-aralan po natin mga taong ito na nagsasabi pero hindi naman nila ginagawa. Una, yung mga Pariseo at saka mga Saduceo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po sila yung mga grupo ng mga religion, no? So panahon po ng ating Panginoong Hesukristo na napakagandang magsalita, di ba? Napakahusay magsalita, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero ang problema, hindi naman natin makikita sa gawa. Basahin po natin dito po sa Matthew, okay? So pakibukas yung mga aklat dun po sa Matthew chapter 3. Verse 7 to 9. Ganito po ang mababasa natin, mahal kong kapatid. Sabi niya, datapuat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsipagparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo'y nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag kayong mga isip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Okay? So, tingnan po natin yung mga Pariseo at mga Saduceo, mga mahal kong kapatid. Di ba? Gusto nilang magpabautismo. Di ba? Sinabi nila na sila po yung nagsisisi kasi po, ang pagpabautismo dati sa panahon ni Kristo, ito pa ay pagsisisi ng kasalanan. Di ba? So, anong sabi po ni Juan? Di ba? Sabi niya, kayo yung mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi doon po sa verse 8. Ibig sabihin, hindi man makita ni Apostol Juan sa kanilang mga gawa na sila po yung nagsisisi. Nagsasalita sila na sila yung nagsisisi pero hindi naman nila pinapatunayan sa kanilang mga ginagawa. Karamihan nangyayari din mismo sa ating mga kapatiran, di ba? Na mayroong mga sumusunod sa Diyos. Mayroong nakikinig doon po sa salita ng ating Panginoon. At sa kasalukuyan siya po ay naniniwala, nagsisisi, di ba? Inihayag ang kanyang pananampalataya sa nagpabautismo. Pero nung siya po ay nabautismuhan, nagsasamba naman. Sa kasalukuyan, nakikita natin unti-unting bumabalik yung dati, mga kong kapatid. Di ba? Napakalungkot isipin. Di ba? Na sila po'y naniniwala, sila po'y nagsisisi, pero hindi naman natin makikita sa gawa. Ibig sabihin, walang changes yung mga sinasabi nila sa lungat doon po sa kanilang mga ginagawa. Di ba? Isa pa rito, mga kong kapatid kay Kristo, no? Yung mga skriba. Sino ba yung mga skriba? Yung mga expert po doon po sa loob Moses. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Bit-bit nila yung malalaking mga banal na kasulatan. Diba? Mga loob Moses ang bit-bit nila. Alam nila ang law. Pero hindi naman nila magawa, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung mga sinasabi nila, yung mga itinuturo nila, hindi nila magagawa. Diba? Sabi dito doon po sa Mateo, chapter 23, verse 1-3, anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Nang magkagayoy, nagsasalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad. Ito'y itinuro ni Panginoong Hesus Kristo doon po sa karamihang mga tao. At mismo sa kanyang mga alagad na panay ang sunod po sa kanya. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba, di lang po iskriba, lalo na po yung mga Pariseo, sa luklukan ni Moses. Lahat nga ng mga bagay na sa inyong kanilang ipag-uutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi naman nila ginagawa. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristong, mga taong ito. Yung mga iskriba. Ba? Bit-bit nila yung malalaking mga scroll patungkol po doon po sa loob Moses. Alam nila ang loob. Diba? Expert sila sa law. Pero makikita natin, napakasarap at napakaganda yung mga sinasabi nila. Pero hindi naman natin makikita sa gawa. Ano bang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo doon po sa mga karamihan? At ito po yung magiging aral po sa atin ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo. Na sabi niya, gawin ninyo kung ano ang kanilang mga sinasabi, pero hindi nyo sundin kung ano ang ilang mga ginagawa. Kasi po, yung mga sinasabi nila, salungat doon po sa kanilang mga ginagawa. Yung magsasabi na hindi ka magnakaw pero nagnanakaw din sila. Diba? Lalo na po sa mga leader ng mga iglesia. Ang galing magturo. Diba? Na ang kanilang mga turo, sa akala mo ay upang gabayan ka patungong langit. Pero sa katunayan, inilalaglag ka, mga kong kapatid kay Kristo. Diba? Ang kanilang ang ilang pangangaral, dun po sa kanilang pansariling kapakanan. Kanilang sariling interes. Pinagkakitaan nila ang iglesia, di ba? Ginagamit yung mga membro ng iglesia, pero hindi nila makikita, di ba? Sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, kailangan natin sa kung ano ang ating mga ginagawa, makikita din sa ating salita. At kung ano po ang ating sinasalita, kailangan makikita natin sa gawa. Isa pa rito, mga kong kapatid kay Kristo, na mga Bible character na makikita natin, no? Na Sila po ay nagsasabi pero hindi makikita sa gawa. Hindi nakaligtas rito, mga kong kapatid, si Apostol Pedro. Diba? So, hindi pa siya apostol dito. Si Apostol Pedro, makikita natin, mga kong kapatid, kay Kristo, na siya po ay nagsasalita. Diba? Tingnan po natin, pero hindi niya nagawa. Nangako, pero hindi naman niya magawa. Yung kanyang salita, salungat sa kanyang ginagawa. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa Matthew chapter 26 verse 31, 33 to 35. Tingnan po natin, mahal kong kapatid, ano po ba ang nangyayari doon kay Apostol Pedro? No? Na si Apostol Pedro, isa din po siya sa mga taong nagsasalita pero hindi gumagawa. Basahin po natin doon po sa 31. Ganito pong ating mababasa. Sabi niya, nang magkagayo, sinabi sa kanya ni Jesus, kayong lahat ay mga daramdam. Okay? Anong sabi dito? Na kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagkabangon ko ay mauuna ako sa Galilea sa inyo. Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay nangagdaramdam sa iyo, ako kailan may hindi ako magdaramdam? Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinabi ko sa iyo, na sa gabing ito bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Highlight this part. Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, di ba? Ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alaga. Di ba? So, mismo si Apostol Pedro nangunguna na nagsasabi, nangako sa harapan ng Panginoong Heso Kristo na kahit pa ako'y mamatay. Di ba? Na kahit po ako'y mamatay kasama mo. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, tandaan po ninyong sinabi ni Apostol Pedro, nangako mismo sa tumaga sa harapan ng ating Panginoong Hesus na ako'y kahit mamatay na kasama mo ay hindi kita ipagkakaila. Okay, so tingnan po natin doon po sa chapter, okay, tingnan po natin doon po sa chapter 75. Okay? Ano pong nangyayari? Oh, dito ating pong umpisahan doon po sa 71. Sabi niya, at paglabas niya sa portico ay nakita siya ng ibang alila at sinabi siya nangangaroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus sa Nazaret. At muling kumakailang may sumpa, hindi ako nakakilala ang tao. At pagkaroon ng sandali ay nagsilapit ang nangangagtayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ng ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayon, nagsimula siyang nangungayaw at nanumpa. Hindi ko nakikilala ang tao at pagdakay tumilaok ang manok. At sa 75 ang sabi niya, at naaalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya ay lumalabas at nananangis na mainam. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Si Apostol Pedro mismo, alagad ng ating Panginoong Hesus. Diba? Araw-araw sumusunod, sumasama sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pero, siya po ay isa rin sa isang tao na nagsasabi pero hindi naman nagsasalita, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, hanggang sa ngayon, ramdam natin yung mga klasing tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Lalo na po doon po sa mga membro sa iglesia na nagsasabi na kilala ko ang Diyos. Diba? Na nagsasabi na mahal ko ang Diyos. Pero hindi naman makikita sa gawa. Kaya nga, si Apostol Santiago po ay nagbigay sa atin ng paalala na ang sabi niya dito doon po sa Santiago chapter 2 verse 18, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat po nating pag-aralan at magiging sa atin ang sinabi po ni Apostol Santiago doon po sa chapter 2, okay, verse 18. Anong sabi ni Apostol Santiago? Turo po niya sa atin, oo, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. at sa ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Napakalungkot isipin, mahal kong kapatid kay Kristo, napakaraming mga tao ngayon na nagsasabi sila na nanampalataya sila sa Diyos. Pero hindi naman natin makikita sa gawa, mahal kong kapatid. Diba? Kaya nga, sana naman, sa pamagitan ng pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay, diba? Tayo po ay maturuan. Diba? At ma-change natin yung ating attitude. Diba? Na puro tayo salita, hindi naman tayo gumagawa. Okay? Sa pagpatuloy, mahal kong kapatid kay Kristo, another one na matutunan natin dito, ang tunay na ebidensya upang mapatunayan natin na tayo ay Kristiyano, kailangan natin gawin kung ano ang ating mga sinasabi. Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Di ba? Sabi niya dito, mga anak, no? Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 18, ano po ang sinabi ni Apostol Juan? Di ba? Okay? So tingnan po natin yung nakasulat doon po sa sa 1 John chapter 1 verse 3 chapter 1 chapter 3 rather verse 3. Okay, sa 18. Ano pong sinabi niya, mahal kong kapatid kay Kristo? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsisiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ano pong sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, mahal kong kapatid? Mula po sa sulat ni Apostol Juan, ito po ay nagsasabi sa atin na mga anak, huwag tayo magsiibig na magsasalita lamang. Tila ay gawin natin kung ano po yung ating mga sinasabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi po ng 1 John chapter John chapter 14 verse 15, anong sabi? If you love me, keep his commandment. Diba? Kung tunay tayo nagsisiibig sa Diyos, kailangan natin gawin kung ano po yung mga isinugo na sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ay nagsugo sa atin doon po sa Mark chapter 12 verse 30. Anong sabi ni Panginoong Hesus? Turo niya sa atin na love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength. Yun ang pag-ibig na itinuro po sa atin ng ating Panginoon, na ibigin natin ang Diyos. At ito po ay sinabi mismo ni Juan doon po sa kanyang aklat, doon po sa John chapter 14 verse 15, na kung iniibig din niyo ang Diyos, gawin ninyo ang kanyang mga inuutos. Di ba? So, ibig sabihin, huwag lang tayo sa salita. Kailangan ipapakita natin sa gawa. Okay? And then, ang sabi pag dito, mahal kong kapatid, maraming mga tao nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Pero hindi mo naman mapapatunayan doon po sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo doon po kay Tito, di ba? Sinulatan ni Apostol Pablo si Tito, at ito po ang sinabi niya sa Tito chapter 1 verse 16. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga tao, di ba? Na nagsasalita pero hindi naman mapapatunayan sa gawa. Kaya nga sinabi niya dito, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nilang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, na sinabi mismo na Apostol Pablo, doon po sa kanilang kapanahunan, ramdam nila na okay, nararanasan din nila na mayroong mga tao doon na sabi, nagsasabi pero hindi naman gumagawa. At hanggang sa ngayon, di ba? Ramdam po natin na may mga tao na nagsasalita pero hindi nila mapapatunayan sa gawa. At ang sabi po na 1 John chapter 2 verse 4, Ano po ang sabi mismo ulit ni Juan, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sabi niya dito doon po sa 1 John chapter 2 verse 4. Okay, sabi niya, ang nagsasabing nakikilala nila ang Diyos at hindi tumutupad sa kanyang mga utos, mga sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Diba? Ito ang tawag po sa mga tao na nagsasalita na mahal nila ang Diyos, nakikilala nila ang Diyos, pero hindi naman sila gumagawa ng kalooban ng Diyos. Diba? Napakaraming mga tao na nagsabi, ay kilala ko ang Diyos. Diba? Iisa lang ang ating Diyos. Iisa lang ang ating Diyos na pinapaniwalaan. Yes! Iisa ang Diyos na ating pinapaniwalaan. Pero ano ba yung what is your attitude? No? Your God. Ano ba yung ginagawa mo sa iyong Panginoon? Ako, sa kung ano ang aking sinasabi, yun ang aking ginagawa. Pag iniibig ko ang Diyos, tinutupad ko ang kanyang mga utos, magkong kapatid kay Kristo. At ito po, mahal kong kapatid kay Kristo, ang magpapatunay na tayo po ay tunay na Kristiyano, makikita ang mga alinsunod, mahal kong kapatid. Una, mapapatunayan natin na tayo po ay tunay na Kristiyano. Okay, siyempre, una dito, iniibig natin ang Diyos. Una, tinuruan tayo ng Diyos na ibigin natin ang Panginoon na ating Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at saka buong lakas. Kaya nga, mapapatunayan natin yan na iniibig natin siya kung tinutupad natin ang kanyang utos. Una, ang Diyos po ay nag-utos na kailangan natin sumamba. Mananampalataya, sumasamba sa kanya. Pero ano po ang atin nakikita? Kakaunti lang po ang sumasamba sa Diyos. Araw po ng Linggo, makikita natin. Kakaunti lang po. Diba? Ang sumasamba sa ating Panginoon. Kasi hindi naman nila magawa yung mga kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Pangalawa, yung tumatalima po sa kanya, yung sumusunod. Kasi sabi ng 1 John chapter 3 verse 22, ang okay? So 1 John chapter 3 verse 22 ganito sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. At anuman ating hingin ay tinanggap natin sa kanya sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugulugod sa kanyang paningin. Diba? Ano po ang benepisyo kung susundin natin ang ating Panginoon? Napakalaking bagay ang matatanggap natin, benefits po, kung ating sundin kung ano po ang inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, matatanggap natin ang lahat ng ating mga hihingin. Diba? Bawat hingin natin, matatanggap natin kung ating sinusunod o ginagawa ang kanyang mga utos at ang mga bagay na kalulugod po sa kanya. Ano pa, mahal kong kapatid? Diba? Yung nagre-respeto po sa kanya. Gumagalang po sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi nun po sa Luke chapter 6 verse 46, ganito po ang ating makikita, mahal kong kapatid. Puntahan po natin yung Luke chapter 6 verse 46, sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kung tunay ka ngang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, at kinikilala mo ang ating Panginoon na siya'y Panginoon, kailangan po nating igalang ang kanyang pagiging Panginoon. Kasi doon po sa panahon ni Kristo, no, sa kanyang kapanahonan, sabi niya, bakit niya ako tinatawag na Panginoon? Alam niyo ba ang salitang Panginoon? Diba? Yung salitang Panginoon ay siya yung master. Siya yung boss, di ba? Pag master mo o boss mo siya, dapat sundin mo kung ano ang kanyang mga inuutos. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, kailangan mo sundin kung anong inuutos ng yung boss. Pag hindi mo sinusunod kung anong inuutos ng yung boss, O, di ba? Matatanggal ka sa trabaho. Ganon din po. Di ba? Ganon din po sa ating espiritual na buhay. Kung kinikilala natin ang ating Panginoon siyang master, siya ang ating boss sa ating buhay upang hindi tayo matanggal. Di ba? Doon po sa kanyang kaharian, sa kanyang pagpasako po sa kanya, kailangan nating sundin kung ano ang kanyang mga inuutos, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, kailangan nating igalang. Ano pa? Yung gumagawa ng kanyang kalooban. Diba? So, alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, batay po sa sulat dito po ni Matthew chapter 7 verse 21. Ano po ang kanyang sinabi? Na ang hindi gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon na hindi siya makapasok doon po sa kariyan ng langit. Kaya nga sinabi niya dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ito din po yung mga tao na kilala nila ang Panginoon. Diba? Tumatawag sila sa Panginoon, pero hindi nila mapapatunayan sa pamagitan po ng paggawa ng kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sinabi mismo ng ating Panginoon sa kanilang harapan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit. Anong sabi? Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, mga kong kapatid. So, ano pa? Ang sabi niya dito, maging sa kay Kristo tayo. Diba? Nandun tayo kay Kristo. Kailangan ang bawat isa dapat pasasakop kay Kristo. Para masasabi na ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan mong magpasakop kay Kristo. Hindi pwedeng umangkin ka na ikaw ay Kristiyano, pero wala ka naman kay Kristo. Hindi mo naman mapapatunayan na ikaw ay sa kay Kristo kasi hindi mo naman nagawa yung mga paraan na pagiging nasa kay Kristo, mga kong kapatid. Kaya nga sabi po ng Galatians chapter 3 verse 26 to 27, dapat nating malaman, sabi niya, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Hesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis kay Kristo. Kailangan mong ibihis si Kristo. Sa anong paraan? Kailangan mong makinig, mananampalataya, magsisisi at ihayag yung pananampalataya nimo sa Diyos at kailangan mong magbautismo. Kayang pagpabautismo, matapos kang mabautismo, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay isang Kristiyano, kailangan mong manatili sa kanyang salita. Ano pa? Ang patunay na ikaw po ay nasa kay Kristo. So, mayroon kang bagong buhay. Bagong pamumuhay. Kaya nga, sabi dito ng 1 Corinthians, o 2 Corinthians, I mean, chapter 5, verse 17, ganito po ang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya't ko ang sino man ay na kay Kristo, di ba? Sabi ng Galatian, na kay Kristo ka na, ibinihis mo na si Kristo, but kailangan mo ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo na, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kailangan mo ang bagong buhay kay Kristo. Lahat ng sa kay Kristo ay tatanggap ng bagong pamumuhay. Sa anong paraan? Na ang lahat ng mga nakalipas ay nakalipas na. Ang lahat ng mga dating bagay ay lumilipas na sa iyong buhay kasi tumanggap ka na ng bagong pagkatao, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano pa? Sabi niya dito, nabubuhay doon po kay Kristo. Namumuhay kay Kristo. Diba? Sabi po ng Galatian, sinabi ito ni Apostol Pablo na ito po ay patunay na sa kanyang buhay na siya po ay nagiging makasalanan at nang dahil sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay na-convert o ito bagong nilalang. Kaya nga sa kanyang pagiging bagong nilalang, sinabi niya na nabubuhay na siya doon kay Kristo. Hindi na siya nabubuhay doon po sa kanyang sariling buhay. Kaya nga sinabi niya doon sa 20, doon po sa Galatians chapter 2 verse 20, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako'y nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Diba? Maliwanag, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Hindi lang sapat na umaangkin tayo na tayo ay Kristiyano, pero kung hindi natin mapapatunayan, dun po sa ating mga gawa, ay ang sabi sa atin, tayo'y mga sinungaling. Tayo ay puro lang sa salita. Ulitin ko po sa inyo, ano po yung patunay, di ba, na ikaw ay isang Kristiyano? Di ba? Okay? Ang sabi dito, kailangan ibigin nimo ang Diyos at kailangan gawin nimo ang kanyang mga inuutos. Kailangan igalang mo ang Diyos magitan po ng pagtalima po sa kanya at gawin mo ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Di ba? At sakay Kristo ka. Kailangan sakay Kristo ka lang. Siya lang ang iyong master. Siya lang ang iyong boss. Sakay Kristo ka lang. And then, kung ikaw ay nasa kay Kristo na, may bago ka ng buhay. Ang dati ay wala na, lumilipas na. And then, pag nakalipas na ang dati, kailangan mong mamumuhay sa buhay ni Kristo, mahal kong kapatid. Okay, doon tayo sa conclusion. Anong sabi, mahal kong kapatid? Tanungin po natin yung ating sarili. Tunay ba ako na Kristiyano? Mapapatunayan ko ba sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng banal na kasulatan, na ako ay tunay na Kristiyano? Yun ang dapat nating malaman, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi lang tayo nagsasabi, umaangkin na tayo Kristiyano, kailangan mapapatunayan natin dun po sa gawa. Kasi po, hindi nakikinig ang Diyos sa kung ano ang ating sinasalita. Diba? Ang Diyos po ay tumitingin sa puso natin at sa ating mga ginagawa. Kasi kung ano ang nasa puso natin, yun po ang lumalabas sa ating ugali, mahal kong kapatid. Kaya nga, mapapatunayan mo ba na ikaw ay isang tunay na Kristiyano sa pamagitan po ng gawa? Okay, so sabi po ni Santiago dun po sa chapter 2, verse 22, napakalagang mga bagay na ito, hindi naman ito pinapansin ng iba, na ang sabi nila na hindi sapat ang gawa upang ikaw'y maligtas. Hindi kailangan ang gawa, kailangan ay relasyon daw. Diba? Napakaraming mga taong nagsasabi nito, lalo na po yung mga relihiyon na tumuturo na hindi daw kailangan ang gawa, para nambalataya lang, kaya nga hindi na sila gumagawa. Kaya nga, hindi nila mapatunayan sa kanilang mga gawa, kasi po hindi naman sila gumagawa, kasi po ang paggawa ay hindi daw makaliligtas. Diba? Ang kailangan lang daw, relasyon, at saka, ang kailangan lang daw, pananampalataya sa Diyos. Pero anong sabi ni Apostol Santiago, kung ating babasahin, nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Okay? So, jump tayo dun po sa 26. Sabi po sa last phrase, sa last verse ng chapter 2, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. May patay ba na maliligtas? May patay ba o may maliligtas ba na hindi gumagawa? Tanungin natin sila, paano kayo nagiging anak ng Diyos? Diba? Paano kayo maliligtas? Diba? Na wala naman kayong ginagawa. Sabi nila, yung gawa ay hindi naman po importante para po sa kaligtasan. Kaya nga hindi sila nagbabautismo, kasi daw ang tingin nila sa bautismo ay gawa. Gawa ng tao. Diba? Hindi nila alaman na ang bautismo ay gawa ng Diyos. Ang sa atin ay sinusunod lamang po natin kung ano ang inuutos sa atin ng Panginoon. Kasi yun ang katunayan. Upang tayo ay magiging sakdal doon po sa harapan ng ating Panginoon, ay kailangan nating gumagawa sa lahat ng mga inuutos ng Diyos. Halimbawa, si Noah, di ba? Si Noah ay inutosan na gumawa ng arka. Lahat ng mga specific na mga gamit ay ibinigay ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga measurement ay ibinigay ng Diyos. O, si Noah, alam natin, may pananampalataya sa Diyos. Naniniwala sa Diyos na mayroong flood, mayroong big flood na darating. Pero, paano si Noah naliligtas kung hindi niya ginawa lahat ng inuutos ng Diyos? Hindi niya ginawa nung kumuha ng kahoy na gopher at ibinibuild as an ark, di ba? Ginawa niyang ark, ng arko, di ba? At saka sinunod kung anong inuutos, yung mga measurement, lahat, di ba? Ang sabi doon, sinunod ni Noah lahat ng mga inuutos ng Diyos. Di ba?
1: gawa din yun. Gumawa si Noah. Lalo na po sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi yung nawala na kung ano ang inuutos ng Diyos, kailangan nating gawin. Yes, kailangan, may pananampalataya ito sa Diyos. Si Noah may pananampalataya din. Pero pinapatunayan ni Noah na siya'y nananampalataya sa Diyos, sinusunod kung ano ang inuutos ng ating Diyos. Ganun din sa atin. Yung bautismo, ginawa ng Diyos, utos ng Diyos. Mula pa nung bago pa siya sumasalangit, inutos niya doon sa mga alagad in Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na kailangan yumaon, kailangan gawing alagad ang lahat ng mga bansa sa pamagitan po ng pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro, itinuro ng mga apostol sa atin na kailangan natin magbautismo at kailangan mong magpabautismo. Ang bautismo gawa ng Diyos, galing sa Diyos. Ang sa atin lang po ay sumusunod, gumagawa kung ano ang inuutos ng Diyos. Okay, so maraming salamat po sa inyo, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa mga kapatid natin dyan na sumusunod, sumusubaybay at nakikinig po sa aking program. At walang sawa po na nakikinig dito sa Ignite Radio Broadcast Cebu. Kasi po napakarami kang matutunan, kasi maraming mga ngaral dito na nagtuturo, no, patungkol po sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, maraming salamat po sa tuning in. At sa muli, this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kamangkalan City, Negros, Occidental, Philippines. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. Balik sa iyo, brother Elizar Arcelia.
2: Alright, so thank you so much, brother Randy, sa napakagandang mensahe, no? So, amen to that. So, wonderful. So, salamat po, Brother Jerry, sa pag-share, no? Yan po ang kailangan sa mga nakikinig ngayon, na message na yun. So, message na yun ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kagalakan na sumunod, no? Na sa tamang hakbang ng kaligtasan, no? So kaya marami ang naligaw dahil dahil pinakinggan nila yung the man na creeds, no? So ngayon ating nalaman na ang kaligtasan ay essential, no, sa isang tao. So, amen po. So, salamat ha, kapatid Jerry, sa pagbahagi ng mensahe. So, huwag po kayong alis, mga kaibigan. In about 5 minutes, we have coming up The Thirsty Soul with Brother Lucas from Kabakan, North Cotabato. Yes, we go through to Kabakan, North Cotabato with our good friend Brother Lucas. So stay connected here on Ignite Radio. This is the song, Igniters, the song, The Lord is in His Temple.

Hai, Shakti Maji Bautista sa kiyakya membro at Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung ulladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa'y marakupi lugar para ikasalba tayong amin.